0: Nago ashoraga kwiga kandi yari umuhanga nyine
1: ubwo niyo nshuti n'abayobozi siko nzi ko abayobozi bakuru n'abantu bafite amafaranga
2: ntabwo wamwirukana wose
1: bantu mateli
2: ntabwo wamwirukana sami kabisa yari atake ariko nyine yaje kugira aga depression
1: kiki kandi
2: umukecuru weza ko yaje kwitaba imana
1: umubyara
2: agira depression arahunguye ibuye mu turikiya byo guhunga nyine
1: arigenda
2: bamurwa byara amarenga arigendera
1: bwa buzima twavugaga rero ko ibyishimo bitazana amafaranga atazana ibyishimo wewe twavuga byo ko amafaranga atazana ibyishimo aya deza bitamaze gutangira niya
2: batana keza kuri youtube urabona cyane inosa
1: tubatoteyemo sitori bana keza
2: abantu batazizwa amati ni babandi bikundira sho ati inzoga n'uburaya uburaya ni ku isonga
1: hari abantu bakunda kurya neza ariko njye nize gutunga amafaranga urumva kera nkibagiye nyine yigeze gutunga ntabwo ari menshi niba amafaranga bituma ngo nayo menshi ariko igihe napanga buriya nigeze gupanga kugura imodoka agiyeho kandi indi seri imbuga ni nzayigura
2: taramutse nasanga wibereye New York aragera ati iyo bagiye nzi kuvuga ati ni ukuri pe ati munazigama mu mwaka akazigama nk'inoti ya makumyabiri by'idolari ati kandi iyo ati biri zitagomba kurenza amezi abiri bishya
1: direct agati isura ikibatera kuzigama umwaka umwe baba bafite icyizere cyo kongera gukorera andi ahubwo nkange i kigali ntabwo umaze kumva ko utazayabona njye iyo nyabonye ndagundira nko kumana
2: inoti ya makumyabiri ihaye nk'umukecuru w'inyamasheke
1: y'idolari miliyoni makumyabiri n'eshanu
2: bakayazana bayavunjije nk'umuza bibiri bakamuzana nk'umufuka
1: yahita apfa yahita asana agapfa
2: yamara iminsi atatu arazinzira
1: aba batipe byakubwira ni ukuri kuko i kigali araza aba muri aparitema y'igihumbi cyangwa icyatanu cyangwa bibiri usanga benshi bibiri no mu za bibiri uba usanga adateka bakora amakomande amakomande bakora iyo aje i kigali ikintu cya mbere aba ashaka kujya ibintu byose abantu
2: abakobwa beza bagomba kuba bahari
1: banywa bari
2: teza nyashe
1: bavuga ati n'umuntu w'abana b'i kigali
2: bazi kurya kubi barakuta
1: mani aba agira ngo akwereke sinzi icyo bashaka ariko arayarya akakwereka n'ahantu heza ho kuyarira
2: hari umutaramu wanjye ugiye kuzaza nanjye
1: uriteguye
2: kanada yarambwiye ati wowe ugomba kumushakira abantu babiri ubundi amafaranga
1: yaguha
2: ni abantu babiri yarambwiye ati wowe ugomba kumushakira abantu b'abanyamakuru babiri yarambwiye ati wowe ni umudizi ukomeye cyane muri kanada atansiyo po barayica
1: bankadata tunisiya ry'ibintu nk'ibi birangaha tunisiya mu bimenya iraza kuza kurya ibindi bitego nk'ibi byanga bikunda
2: abayapani baracyaza gusa rero
1: hari umuhanzi amuhanzi amukinnyi wa filime w'umukobwa ntabwo ndi buvuge izina rye
2: u rwanda tugira ngo tugira benshi u rwanda n'ujya kuvuga ibyo amafaranga ntabwo aba ari ba ayisha
1: tukagandera
2: niyo ngo n'uvuga ko harimo umuntu ufite amafaranga ntabwo aba ari ba ayisha ntabwo ari ba nyama
1: mbona gato nkubwira umuntu
2: ndamuvuga nicyo kibazo
1: ayiwe
2: yemeza nka nzovu
1: ubwo se nibwo izina rye rero ni umukobwa
2: ukina filime
1: yego
2: mu rwanda mpuzamahanga se
1: filime mpuzamahanga
2: nyine akina filime
1: ni umusitari ni munini muri kariyeri njyewe umutipe yabanje ku
2: ni umuyutuba se
1: genda gake ariko
2: nyine wiga
1: kandi umwe ko bamuvuga reka mwima amakuru ahagije nta makuru ahagije ngo uwo mukinikazi wa filime
2: bake muri siti meyidi
1: nari mfite umutipe w'inshuti yanjye n'uyu munsi uri inshuti yarabanje ahambwe ati njyewe
2: umukobwa ntabwo yaba ari umuri papasa na papasa
1: urumva
2: na za seburi koko ni abantu b'abaturage
1: yarambwiye ati njyewe ninza
2: aba muri siti meyidi byaba koga ndabaza reka
1: ntabwo namukubwira
2: wowe ukomeza
1: kereka ari muzi ko utari umuvuge
2: wowe n'ibiza w'amafaranga ko nahitamo kumpoza batatu se adashyira isoni hari igihe yakugura
1: uyu mukobwa nkweretse amutipe inshuti yanjye rwose uba kanada yarambwiye ati njyewe ati ninza ngo ni za mezo de pasaje ngo mezo de pasaje nzabamo nzaba ndi kumwe na byanga bikunda njyanywe ni blanke si umunsi ko yashatse ariko mbere yuko ashakaho amezi nk'atandatu uwo mutipe yaraje amara ukwezi n'igice mu rwanda babana twajyaga kumureba tukaganirirayo

0: Mujye kuri ukuntu nka saa munani z'amanywa saa cyenda ukuntu umwana w'inzobe arabyutse mu gakabutura kagufi n'agapira
1: reka muri kureshwa kuvuga ati kweri kwe
0: nyuma y'amezi atandatu nibwo yahise ashaka
1: amafaranga mu kuyakoreraga y'ubukwe dotera he
0: yari ari mu kazi nawe ni cyakoza ngandemeye
2: abana kese amafaranga ntiyatoregeza ko n'ikipe ya tunisiya
0: reka tuye yitwa amajibure ajya kwikaraga beza burya muri horaneriya yayikase
3: wibura umurisho hano saladine ihari
0: kirazira kikazirirwa gusanya rudakora amasha kirazira kikazirirwa uburyo ari ukora acira ngo abagabanya kuri koni kaswe n'uwitwara imbare majibure umupira usanga rutazamo ikipe y'igihugu ya tunisiya yitwa se masitura umupira uteka mu izamu
4: tsindira ibihembo birimo na moto mu kisi na gorilla games
0: hakiri kare cyane abanyaturiziya batangiye neza imitatari abanyaturiziya batsinze ku cyabo cya kabiri mu gikombe cy'isi tunisiya icyizere kirazamuka turiziya bibiri abaholandi bibiri tunisiya igitego kimwe variye ku cyanga se
5: dstv feel every moment
2: umukobwa wanjye arabwira ati batari mu mwitonzi kabisa wabitubara sandrine ati umukobwa ndi kumukeka mu mushyiramo turebe
0: ni mu mwandiko
2: mumwandike niba muri kumukeka
0: niba mwandika
2: ndabasoma umukobwa wese mwandika
0: ndamusoma ubasome
2: inosa ati kunyubwa nicyo cya mbere inosa
0: wihangana umukobwa w'umukeka
2: igikombe umwana wibereye new york umwana wibereye new york ashobora kuzakimutura ubundi akaba ariwe uzagiha umugisha ko kirangiye igikombe gisi innocent iba new york
0: new jersey
2: ndani
0: evan
2: mwandike umukobwa muri gukeka
0: w'umukeka ni
2: batarasamo ikintu bita ibikoresho nyuma y'amezi make agahita akora ubukwe ndani cucuma be
0: kandi uwo mutipe uwo mutipe
1: yafite ikintu
0: yafite ikintu cy'igikusha akamubwiza ukuntu utipe ajya avuga ati njyewe nta kibazo bamujyane ntibivuze ko yari uw'ukwezi kumwe
2: hari igitabo gitoje none nanjye
0: arambwira ati
2: natangiye gusoma natangiye kwigana sango abanyarwanda babyakira neza bavuga ko umukobwa wakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze umwe uko yagenda kose niyo yashaka bingana iki ngahora afite umuntu nyine wamuteretsemo hatara akavuga ati kwesha ibikoresho ni ibya mbere reka turebe
0: buriya nicyo kibi uzasenge n'abatwumva uzasenge umukopine wawe ntazigere umunsi n'umwe ayobera ku mukinnyi w'umupira w'amaguru aba banyagwa bafite imbaraga
2: batite
0: abakinnyi babiri bitangaza
2: sisita fifi esika fifi kandi
0: ahantu abakinnyi babiri bitangaza baranazirika kizwa kuzirika urashyize arazirika ku buryo
2: imvura iri kuva muri amerika ubundi iri kuva
0: ni eyayi arazirika ku buryo ashobora kumara amasaha atatu imodoka ikigenda idahagarara
2: hari umutaramu wabwiye ariya umutaramu w'umunyamakuru ikintu bitera resitanse ngo ni minota magana arindwi
0: ariko najya bamwiye
2: hamwe n'umuceri wa salama ntabwo waturekamo neza utariye salama kabisa niba rero uri umugabo ukaba ufite umugore
0: rya salama
2: ukeneye kwiyerekana kandi ukiyerekana kabisa wahaza ari umuceri wa salama tanzania rayisi namba wani umuceri kabisa mwiza w'umuceri wabwira ko amaresitora ibigo by'amashuri ndetse n'amahoteli no mu rugo iwacu tugiye kugura kabisa salama tanzania ni umuceri kabisa mwiza uhumura neza umuceri muremure w'umweru rudede icyiza cy'uyu muceri ni uko iyo uwutetse no urumuka neza cyane ukaguma uri umuceri ikindi uyu muceri ukiwukoraho cyane utaranawuteka impumuro yawo rero irisanga kabisa kandi bakubwira ko nugura uguze umufuka ndeba neza kabisa umufuka warwaye ko uri ijambo salama ryuzuye hasi haryo hariho abantu bari gusuzanya ikiganza ibiganza byabihanye kabisa aya ni akantu ko rero umuceri yego n'ibyo kurya n'ibyo ariko usaba uri isosi zite ni isosi tukwereza ko rero usaba ko waguze sosi tomate yitwa salama tomato peste ikoze mu mushongi w'inyanya ijana ku ijana abakeneye kurangura rero mpamagaze zo karindwi icyenda cumi na kane kane gatanu gatandatu mirongo itanu bigere neza cyane kabisa Nshimiyimana tu mukobwa ninde
6: hari uri kwandika
2: batandika
6: banditse bandikandi
2: ino samso cyane kabisa ni ya New York eta mukunzi ribera tereka ibyiza byo kwizigama iyo wizeye ko hari ahantu wazigamye wiyumvamo akanyamuneza mwizigame hamwe na
6: nkatwe b'ababyeyi buriya kwizigama ufite uvuga uti ejo n'ejo bundi
2: umwana yare umwana yarwara umwana azagira kwishuri umwana azagira gute
6: umuntu ababibona umuntu abateka ne kwikora amafaranga yose nobody knows kandi hasha rwose igihe kitari kinini ugatubona cyiza cyabyo ubwo gato tutangira kuvuga uburyo bwa ejo heza mwa bantu
2: kana kanyenyeri
6: tabikerensa
2: gatanu komeza nkibagirwa
6: kuko ajya abantu
2: bumva ntago bumenuka kwizigama
6: ajya no mvara abajene urumva
2: kanyari gatanu 056 ubwego hamwe na ejo heza yapani wenyi toka bisa daizi maeda ya la baracyanga terekamo ibauri ndani
6: kwizigama birafasha mwana kwizigama pero ukajya uterwa ikibazo nuko uri block ariko uziko wizigama
2: Mwenye mwenye imeri ya Rwanda Defendi Kanga
6: Yaje vuba
2: Ndababwira ati bimeze bite
6: Ntarayibonara
2: Ko munyarikira bite byanyu
6: Dufite iki kibazo Ko banyuzemo
2: Niki kibaye gatwerero
6: Ko no merutse aracyara on top ko no merutse
2: Bari mu mikino byose y'abasirikare Cyane y'isirikare ngiyigira ryoshye cyane Iyi munsi kwiborega uregereje
6: Piriyanze no kurengwa na kipe jugu y'abahorandi.
2: Abana kabisa umutara mati ni nice na isa uhe na isa kina filme. Kwa gutu na isa kina filme. Wa undi wigikara wo muri city mail.
6: Ntabwo nzamaze nawe giye bakiri basi ba filme nyarwanda.
2: Yitwa Nana. Eh bamwitana na muri city mail.
6: Ngo ugiye burayi.
2: Wowe uri gikara uwo uri kubu na ubukunda ni ki wigikara.
6: Umuteka mutwe nawe.
2: Ndamureye. Aho nkumbuye ni kuza wana ni kuza sigaba he.
6: Ni kuza sha.
2: Atansiyari yarazamuka Doni.
6: Ndiba kurasa abakozi. Ni uko nawe gakasinda kanyaga.
2: Ko zamano ari mpira za mukariko. Bawo terekanz kabisa.
6: Naya.
2: Nana bari atara bari umwana w'ikirara waraburije ariko wikundira umwana wo mukire cyane.
6: Ahubwo ukundwa n'umwana wo mukire. We ntago mushaka. Ahubwo none ntiye mujya kure.
2: Bo kinyigi kinyibasire
6: cyane. Naya, kona. Kona bohorandi.
2: Ati, mutana mungarabona mfite ibitotsi byantaje buriye.
6: Kirajamo!

0: Abatugeze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico yitwa Isoko y'ubumenyi, gutegurirwa n'umuryango wa Fire Rwanda binyuze mu mushinga yitwa Beyond Boundaries, mu rwego rwo gukangurira urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abarimu gushishikarira kwifashisha inyigisho zikubiye mu nteganyanyigisho igenewe ingimbi n'abangavu, irimo ubumenyi bubafasha gusobanukirwa n'ubuzima bw'imyororokere, bityo bitume bafata ibyemezo byiza ku buzima bwabo ndetse banamenye uburyo buboneye bwo guhangana n'ibibazo bishamikiyeho.
1: Sandiri usigaye uri umwana mubi njyewe nakugaye.
2: Ari njye nawe se ninde mwana mubi Kevin?
1: Ariko ibaze kubona nzinduka nje kugucaho, nagera mu rugo bakambwira ko wasize ngo wajyanye na Fabrice.
2: Niba aricyo cyakurakaje warakajwe n'ubusa.
1: Ngo ubusa?
2: Nyine mbura kukurakare ari njye wa wanyweshe inzoga ntabigambiriye.
1: Ariko ibyo ejo ukimara kubimenya rwose nagusabye imbabazi. Kuki wabikomeje?
2: Kevin warampemukiye rwose, sinari nakubwiye ko natangiye imiti yo mu nda.
1: Ni ukuri icyo narakibagiwe pe. Reka nongere ngusaba imbabazi.
2: Ariko uzajya urakora amakosa buri munsi usaba imbabazi nziguha? Ejo wongere nziguhe, amaherezo azaba yayo.
1: Amaherezo se?
2: Nyine
1: amaherezo nyine nzareka gukosa. Erega hari n'ibyo nkora ntazi ko ari amakosa.
2: Ese ugura ikibondo ku buryo utazi gutandukanya ururo n'icyatsi?
1: Ariko wibigira intambara. Ahubwo nawe nsaba imbabazi.
2: Z'uko se nagize nte?
1: Z'uko wansize utambwiye ukagerekaho no kujyana na Fabrice.
2: Kujyana na Fabrice se ni ikosa?
1: Niwe mukundana?
2: Kujyana ku ishuri n'urukundo bihuza ute?
1: Nyamara Sandra, ibyo utangiye gukora si byo?
2: Bikisi?
1: Ibyo bintu byo gutangira gushodekana na Fabrice njye rwose simbishaka.
2: Ariko se si korege nk'uko nawe uri we?
1: Mu yandi magambo, njye na Fabrice mu mutima wawe dufata kimwe.
2: Ubwo rero rirakaje. Warakara wagira utumenye ko nanjye nkishimye.
1: Ntacyo sha. Ubwo umenye uko mfata.
2: Kevin, ntushaka kungufata nk'inshuti nakwizera, ibyo wumva ibyo nkubwira. Ntushake kungusha mu mutego.
1: Umutego nashatse kugugusha muntu we Sandra.
2: Ubwo twajyanaga muri geto umbeshya ko tugiye gusura mushuti wawe urwaye, byagenze bite?
1: Ibyo se ko byarangiye ko kubigarutse
2: wowe? Uretse gato. Ubwo wanyushya gukanjyana muri konseri tugataha igicuku, urabyibagiwe.

0: Ndabirya zimirya.
1: Ariko nawe.
0: Inkoko barayitatamura kabisa, tatamu nyine barayita barayitangira. Mu rugataka.
1: Nabandi bari kwirya.
0: Marika kajya nkubitinya n'ibyo bikoko.
1: Ati dije wati.
0: Ati kumaze. Ati uhaze ko tutariye. Ko tutatese. Wariye.
1: Ati ko tugize amahirwe yo kurya.
0: Ati wariye.
1: Ati wa mwana w'i Kigali wabaye.
0: None hunayi. Bro, ikintu bita inkari zinzamukamo kabisa. Ubona hari ukuntu abantu batabanonye mu buriri. Hari ukuntu umwana abanyaye mu buriri. Inkari zifite amakaro kumeze nk'akotsi ziri kumeze nk'izo gucunga. Ariko ni ziri kuzamuka mu mazuru kugira ngo inkotsi kuzamutsemo. Ahubwo ati izi nyama wogesheje inkari upenye kuzihara ku ni ko byagenze. Maravuta ariko ubu umupapa ari kuziryaho atereka minukize njye kurya aho umupapa ari kurya. Ati nyiri kugana abantu bane bari kurya inkari ntari.
1: Ati uko biriwe ari sefu.
0: Ntaruke izo baduhaye nkoramuhiriye. Oya. Naba dizingeri sinazi.
1: Bakubye. Bahise bakureba bate.
0: Barandeje rwo nabwo ati mu mutumu gati njewe. Uyu mutaramo inkoko bamwe gwaira kose. Bayikoje muri iri ntwari ari kwiri cyo bita za sida za mu gatanu kanye. Ni bo mukobwa tujya nkwa namazi. Inka ishoko zari n'umwe. Mbana simusoma na icyo cyera hiri. Kibamba. Ndeye ko mutwangirise pe. Itako cyo bibi kibero ndavagitenda gitera. Cyo muri kuko inkoko koko. Inkimaze kwiyongeza biranga.
1: Oya,
0: ndabashimira no gati.
1: Nge
0: bimeze bite?
1: Witwa gati nzikuse.
0: Kaga tembere kana nerire. Kubwo kumva mu mukano kanje huze mu kintu bita imijago.
1: Eh, baraza
0: tukaka. Agateme na gaterite mu nda kamanda gati so mu mubijigo.
1: Eh,
0: n'amuri kubyoza. Mana amizi. Kato turire gabo
1: za. Ngati kanwike.
0: Turire gabo zanje. Mugeni bambakire aho kujyo jo. Bambakira barizo ryuzo niki? Na. Twari kirega. Barambara muzana mu bwate dore. Akira.
1: Akira abantu
0: bari. Wahara.
1: Ati dore uwo ateye ndaraje.
0: Eh, ateye bamwe akira.
1: Ngo umuguri yawe dine wari watunaye.
0: Ubwo turafashe umugeni wacu turagiye. Ubwo nta n'akamuvu twateze.
1: Muraho gusa.
0: Akamuvu nyine urumva umusore yari kwishakisha. Nanjye ndi kwishakisha. Oya nyari gifite amafaranga.
1: Wari ugifite amafaranga wakuye nyari.
0: Mukecuru yanekereye.
1: Yagusize avuga ati.
0: Ndetse ku mwana tuzajya gufata igihe gutanga boda. Nabwo ati njye boda mikunde. Boda nagenda kuri boda. Noneho barusha kugira ngo umugabo n'umugore bagende kuri boda imwe. Njye wampereza uruvarisi. Hari uruvarisi rwo mu rugana cyo kingana nawe.
1: Ugende kuri uruvarisi. Ati.
0: Mara ihagaritse kuri taxi bati.
1: Ku mafaranga yawe.
0: Urukomunikasiyo ihita inkora ati Marike babwire.
1: Tubabwire aho tugiye.
0: Tugize mu modoka baba turamutse mu rugo ba. Tugize mu rugo erere turamba turahaze n'iki. Tubagoraza
1: inkoko nyinshi.
0: Turugoza ariko turamba turi ngaraga duko dusinda amasaha turi kwibaza ati ngore turamutunga uteko twoga muri chambrete.
1: Muraza musese nguri nyoga gutunga umugore.
0: Umugore ukuntu tura turana nawe turi babiri.
1: Wazajya arara he. Ari cyo koza. Abantu babari ko mwabayo.
0: Aba no yugana.
1: Uvuga ati uyu mugore.
0: Uyu mugore.
1: Ko natwe ubwacu twari twinaniwe.
0: Turi muri chambre. Uyu mugore arajyara na icyo nyamiri bazaga. Ese ajyara hagati. Ese iyo ajyara kumukeka.
1: Arabu w'umuryango.
0: Ese biragenda bite? Mari kugira ngo mime ahita kuri gitana.
1: Oya.
0: Bakajyara ku gitana nyengarara hasi. Iminsi ibiri ati n'itanu zandi n'umunani. Mukobwa abakobwa bakunda gusama bagahisha ibintu. Yari amaze nyine gusa nk'uwataye bagize krize y'amaraso agira ikibazo cy'amaraso make. Umukobwa nyine akajya badizi nyine agafentinga nyine arimo. Mu gitondo cya kare abakobwa n'urubyiruko bagiye kwihagarika mu gitondo mu masaha kumi n'imwe arasohoka asoza ageze muri toyi. Maraso kubwira ko krize nyine akagira da yikubita muri muri toilette